mungku amyushani go tamde ta ai tungtu ba tha chinu mu chu na kumra chon kam da ai amyushan ngai mi ra nga ma ai rajin anthe yunan ni to na mungku amyushani a bu ga thung khai chin mung kan wang to go je de li ai bum ga she ra nga ai noi na yunan mung to tha chinu nga ai mungku amyushani phe ga mu du ni ai dip lu dip sha ai kwa na niwa mung dan su phom ba di thung

Mungku amusha ni go tamde ta ai tungtu ba tha chnu mu chu na kumra chon kam la ai amusha na ngai mi ra nga ma ra tin an thia yin nan ngto na mungku amusha ni a bu ga thung khai chin mung kan wang to go je de li ai bum ga she ra nga ai moi na yin nan ngto tha chnu nga ai mungku amusha ni phe ka mu tu ni ai dip lu dip sha ai kwa na niwa mung dan su phom ba di thung

Da ang amyo shani phe shong nan e go bulong amyo ngon na jom shming langa kai ra yang timit khu zai ma sa shim nga ning sta ji khu shi si ya shi ni mung amu kun ta go na da ang amyo ngu shmi ya ka da ang amyo shani go moi go na mung dan sin na tin ta mu ka mung khin yap ka na sak ki sam amyo jing kho amyo ma do kha mung do tha nga shi nu ai amyo sha ta ngai ni sa nga ma ai chan ti a ma sha ta phan go mun ni jan sha tu nga ma ai ya na lu an khon de go de ang shan guo shang hao sheng

lamo di vilaga do halaku nimako bibi loja uvila hukam koga ka halaku buku ko boja pekala huyao cho ngaku vibu le zito bu vitaku vimahi o la huyano tana ya me yan kaku gabi buku li koga naga kale ma ha ni ma sha ma unge ge vita ku tabio me